0: 아무도 저 식수세 군노 찬다 저게 망아욕대 생가 단단한 여행 이슈가 다고 노다 트런 요진한다 단디 와르큼든든든 하란덕 친 요진한다 네 와르큼든든다 흑버테라 자브조라 땅터다 땅농커거는 요 하쟁가 치게 텐토 제나 무슨 무슨 된게 다 와르큼다 마스터 종니 행 하라라 암녀 마치는 요소고 남뜸들던 네 와르큼든 저 놈 그다 가는 라카 식수세 군이 대등 산다 영업군 요진아 도난 거 와르큼든 야라 그때린 칸 요소 와르큼든 남다 저 식수세 끼 요세 고케 Tena chen jingan tarnani xiang qing nam korza yung na xiang qing nam din chonyi na xiang tang tong dira dewa rin baga nam tam tong dali. Di jingan chotan di lar kan din chonyi na la yung ta rung langa sa cha ga kwa na ta xiang tang tong dira dewa rin baga nam tam dira lam da zi xik su xe kong na chan da manga yu ka. Tena di rung zon chonyi chun mien xe ta chuan ka da xe la su kong diwa rin dira lam tam shu dana char na baga yu ka xe ku ka. Di xan qin nani hu nyo jina yung ta rung zora yung di Tarja lani shunghwa gwa arkumda gyan lamtam shugunda na yung charna baab giyo kaasgu danda gwa sablong gwa pkhalam yosu gwa yindarinda yindarinda aga dandarinda na yung lamda jik shikzu shekwan pkhalam nang shugsa naran da yindaga nang sandera yu kdi jenga dandi yu arkumda nyo kong banda tsangma gira yung nga arjinda zabzura tangtala jyonda hachang gachi gita derung zon chonyi na chushira lin chukon yu gwa kananra sya yirka lhubta chigo kananra danda mu chaga la kananra nung kunda yarmana nyo kong zige manga yu ka di jenga dandi yu arkumda nyo gwa ri zabzura tangtala jyonda yung hachang gachi gwa dedang tanda da chu jir jini hara tanda gman yosu se jina nam zorga ranik chigde sejina nda tan diwar kumdir nang lamda ji shig su she kun shang ching nam la kan nam bu nang sanda zige mang ayok te jeng ge da du bur kan so ni na ra yin diwar kumdir jo gori zab zo ra tang tru ge ta long kor kor jo ju yin ha jeng ga ka chi ge te na chu de rang na si krong ye rang shang ge lam ching le sen de so ni na dang gong ling wo chu shi ba de na zhe de na chu lam tam ge la kan de so ni na yin lam gong ge tan de ni yang lam da ji shig su she kun chan de zige mang ayo ni no mu chan de le da te jeng ge da du bur ga ni per tan dan ni zab zo ra tang tru da dang jo ju ra ni ge la kan chu de rang na si ge war kun de so ni chi rm ba ko sa khang ba ko sa no mo zige mang ayo no jeng ge zhe per de lam tam ta tang ni zab zo ra tang tru jun de ha jeng ga chi ge
1: Дамчинча цаулым черви дерб жарангжа зарчунга хтамлын гопи дерин гинжирду чечи хиндо пакынси чечи хиги пакынси дэмдэл жугди хзаржир
0: Reseringe sankhan haje tena chi war kumdan den dem de shugde san jir sekun san ba thong den shig ju den din den chu nyang kan korz ga chawan den ko tena ta sang ga chu dam chul te ching ga rang kan de chu mer dam la khani song na gorum da ter gon ara se ko kem tena chu ta terang den chonyi na chum jing ta gi nin mon da re la tena dam chul te ching tena chu chert tang tan di war kumdan lo sar se jin na ra tena chen ta nga wa ji se jin na ra ja tin te ching war kumda se jin na ra tena tang sar te ching se jin na da mu ga te ching da ji wa mar tuk chir wi ta jam ba te ching te ching ka war kumden te ching ka war kumdi ta nyer dam las kon la kan ni sona ta da sa kan ni gor mu da ter go ga se go te ching chu ta sang dam chul te ching de chonyi na de kong ga ta kar ngi ja ka tan kar si u no ga ta yin khon ju na chu tem Tumtung tandamuk yung gongsang dali da wanjang di nang dali da yung nyerdam la sukho la kani sung la rinma la yung nuk dung di nang di menuk jeng gormu la sukho nda ter goni di nang nangsan dala di nang di chu jik nye maksam gajik ni yung chu jatung gongsang di tawa nangza nye mabding tandi yu arkam di da gormu la sukho nda ter mar goge Tani chu ta tenang zon chonyi na rang shing sa cha mang che hin den chonyi na karga char na baab ki yoni ten ra ngang san dare ti cheng da chu dupur ka ngi par ta ta chu char la su kong baab jin na ta tang han ta khuna chum zor ga ra la su kwa yin dar na ni ta yang che khang baab jin na da mu ngang san dare ti cheng da di war kum de ta ngi par ta ta nong kur kan chonyi na ta war ta ngi chin jug jin na ra ti tang han ta khun jug jin na chu mak ka la su kong tho jin na da mu ngang san dare ti na chu lu la su kong da in chung ga kur chi le jin na ra ta tang han ta nong kur kan le chen da che da tang jin na ra tin chu chu kong jung kor lum la su kong ji jin na ra di war ᱛᱟᱜ ᱡᱟᱵᱡᱩᱨᱟ ᱛᱟᱝᱛᱚᱞᱟ ᱪᱩᱱᱫᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱟᱪᱤᱜ ᱛᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱞᱚᱨᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱱᱠᱚᱨᱱᱟ ᱠᱚᱨᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱤᱱᱩ ᱠᱚᱨᱫᱚᱢ ᱡᱤᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱫᱚᱢᱚᱜ ᱛᱟᱝᱥᱟᱱ ᱫᱮᱨᱮ ᱛᱟ ᱡᱟᱢᱵᱟᱜ ᱛᱮᱢ ᱪᱤᱫ ᱛᱮ ᱪᱤᱱᱫᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟ

0: Қорғын өркіл алуын тіңге шуғпи қсангер.
1: Нямқынаба, чынабабды мұйына, дәріңнап жәрсігі дәргіві цін ердін дың, жәрсігі дәвжапі цей жіпдін, өрсігі дәвжапі цейп жәтігі енлі ғзаңе маршылы. Чәті тиртарды, шуғпи қсангер лецілайна бір ғапсыши.
2: Сады дейцұлы дәгіві цін ербжанен жән қатуры. Ari Zanzan Thilang Puyi, Huashan Tan Pochang Garpura, Gapsa Shabin Zawgu Zabjin Ong Dini, Zhongko Jakobja Zhushe Xi Jinping Gi, Amerikara Yedun Camzhan Zabra Gapsa Xi. Zunzan Jab Shantzala, Zhenki Cawse Matobi, Zhongyan Jagbi Tabjijan Nechang Nibadan. Zhushe Xi Jinping Gi, Zanzan Thilang Putang Nyamda, Zhongyan Jawa Dang, Devzhanan Zamlang Shabdi Dang, Pejilan Jawa Yobya Nadun Gachin Tal, Gongchira Jiri Shtangsum Nangshti. Zhongko Dang Ariin Zixchana Rangwajin Gi, Tabji Shtanman Ganjabi Nangdun, ngarli phansum je chukse tong jer chel ada gawi khwasun den je stong ki yel jung yel dang shang zhong guo dang ar ja kem ni je je tra long gi la lu de chu jin yi hol xi jin ping dang ar ge da pen li yuan nam ni alang kru la jing ni po zhong gar bu pe ke zong tong ti nen pu dang ge da me la ni ya ni alang kru ba se yong ni zhu sim ko bi sim ma xi ar ja kem ni je zun zun ar ge di san de nyam bar chuan xi jin ping ar ge da ni ti nen pu ge da ni je pe bu wo Pochang Garbur Pewe. Mahunga Roche Rekhaki, Zhongku Deng Aare Jakobniji Jelash Chol. Jelash Chol Charji, Xi Jinping Deng Thilang Puniji Ngazhig De Hitzhe Pal. Xi Jinping Gi, Zhongku Mamang Dongshir Juzhilhka Camzadi, Aare Mamang La, Lhsum Kholubi Camzashi Badang. Aare Ra Rangzin Tomni, Longu Nivjia Ngabji Kholubar, Zhosun Kobi Shtemzashi. Xi Jinping Gi Dandun. Zhongku Deng Aare Jakobniji, Denga Hongwa Nyamshuji, Fashisi Zanzil Lan Gongul Xinyong. Dorji de Zhongku Mamang Chi Jem Masala, Ari Mamang Chi Jang Jem Mel. Zhongku Tang Ari Ndewi Ariwa, Mamang Tang Zhongjir Zhonir Jo Yihol. Mangbi Lungu Nga Yinang, Zhongki Ari Najun Chimbam Zhongkur Beri Dang, Tobzhong Shepir Danshi Shaji Yihin. Domcha Na Zhongku Tang Ari Jakumni Ki Mamang Chi Zamtang Punya Yihin. Domcha Pimpin Tang Fushuang, Yathe Lanta Sochik Lang Da Zichde, Ari Mamang Tang Lanzum Shaji Shil. Xi Jinping ge nan ji dan dun. Zhonghua meri jia lab qin jia de ren wen jir dang, ari lhar yin lab qin jir ba, gan me le nyam ni tel chang. Shong ni jie men meng qi, zai sim tan chong dang, lor ji jia ren ge le wen bu shi de. Zhonghua jia ku ni jie men meng jian zan tan sha zhi la, er gen qin me bu ge de dang shi. Le ge dang zhen ni, ngar lin zai de dan bin zan meng shi nyam de zhen qi. Te leng pu yi, Xi Jinping ge ari ra lor ji rang jin jia jie dun cham zhe nang wer, zhu sim ko bi gab si xi. Kong ge dan dun. Nga tanga zhushe Xi Jinping gi panchana zanjuk shebi mangzi yashtang labchin kien zamzhi zigyo la. Dene yakumni ki mamang jir zawi kipan dang tana. A zhunga yakumni ki derim gi ngon la yamzu qianbu galni nyo cung dang panchana thobjong shi. Zhushe Xi Jinping ga tangdi zamzhi di ari arang zin xini lu nivjia ngaji korbi gabdang kiyo chang. Shukni ki maltada nyamli shi di zamlang la lakchin bal ki. Nga zhushe Xi Jinping dang lan di nyo cung dang dinji mivzi rigni. Cancel suje tal jeder samu je de zamlang ga mang bi lu je chang gi reng ge shab de dang pe ji la mang je dan bun dang je yin a zhong jia kun ni ji hong wa nyam shu ji ma tu xin ni zamlang che che ni bre je ka to ba dang ta ge chung wa re khang su ji dam ji da ba ra jia kun ni ji ma mang ji je de mel ni zhu shi xi jin ping dang ma ta de le dang zhen ni nyam di xie de a zhong jia kun ni ji ngar lin zhe de dang bin zhong ji zhen ji re ge xie jin yi qiao xi chen ji ge zhe ji

0: 야, 뉴니비 두고 총총초 다타체적 산진능 전반등이나 나총시비가 측그 산총니와 티바가 길린 리타나치 티바가 찌크스컬음니 나스톰 시둥 어레치 응그진라스과 망아즈가 냥기요너 리타나치 림츠 호마 호마가 토니 나스톰다 시둥 가르총뜨드가 냥즈가 데릉 체드 당아초 응그진 양나 로르지등젤비 응그진즈 체드고 리시요 Ri tana chi shunin jina loin chin gartan ba se gonu ge ngi jin de chin yin ju yel
1: ya chok bu chong chong tso loin bu ngu ge dan ba se ni dam gil zga arang arang az shil chi ju sen nang ma che nyong go nyong ja di na na ta ar ja u loin bu ni na na ma na tsu zgo ge ngu ma jang ge dam gil de ma ni na ta chi ju ki chi ge go ara Ya, dina tsangmaa ganyo nda achi naahtam shachyo ngurtsoom juu yil. Naahtam di kaafsha nga vloombu ngwar daambaa seka. Ganna zga. Rgyaw zga vloombu ganyo zga. Hchikanya nga vloombu ngwar daambaa ra. Hchikanya nga vloombu hchabzir sir zga. Nyantzir ngasi zga. Rgyaw zga.
2: ngoma dar gung da ngo ga nyelum gu nang ni nge khar chak ga dong gu ga na ar jam us gi da ok khti ngam ba ra ji na mna
1: ezi alom bu chu nga ya ta ma ta zi ta ni
2: ya alom bu ngar tam ba chu sung wa ji ti ra
1: ezi kwa gu ta ng si ta ni alom bu ngar tam ba ga la ga ga ik kwa zi zong ni parung na ji ta ng song si Tani te toni htago ri kaabde. Ngu maa jamu zi shchika dungu ga shtsemo te arngi sa ngay daanu rik zi. Tani lompu ngor taanbaa taaga shchika dungu ga shtunga songe. Aro, chu marama yunga. Muna ngay ar dungu da khachoji ingo. Ezi shanu ar jamu ga kaayara maayi dasi. Tani yang lompu ngor taanbaa jibzi na chik songe. Aro, nirka shako nubu koga. Marama yunga ngay da khachoji mana. Ezi. Chukju yi tangnu, ar jamu zinu, kikma nga ma. Nga marambab, tungutama yi cha, akulele. Ta sejimu harerima marawawi. Ulombu ngwar tamba ga, shtzwa thonji. Ulombu ngwar tamba ga, lakka. Qayikwa tag, shikakshi jab tangnu. Ar jamu, shkungo jebi, shkunga khchiku, shiqi, hang tangsi. Ti sala jamu zinu, atsa, ayu zirunga, gahi nigab tabin, tsunma zira ayu, chizga mesonsi. Tani lompu ngwar tamba, shira gyawu gan dana songi. Har gyawu rinpochi, har dungu gashti na nguma ar gyamu zigoke. Ni marge mara mayung na ar dungu xochi zi. Shchik nama naxuz halita khaton tara. Marge ngashtawa tongka ngay lak, ayikwa nda kriye marge shkunga chakhtangi. Shkunga yaxik chongi zhon dhriyan dana yonu. Da zinu ar gyawu gan.
2: Nguma ngay.

야 형님이 듣고 청청성하게 다드기요라 아리 켈 동무 강인지 땅나 동우 미도 와미 도야 와르 덩크르 고비 파리야 타마 아브라즈이 냐르튼 지켈 동우 미도 와미 도야 와르 덩크르 고비 파리야 타마 아브라즈이 냐르튼 지켈 Ari kila ganyuwa muinjina tangwa wa yaggin tarmi nyang janja tama wangin xewi rugun janja. Chikil, tangwa wa yaggin tarmi nyang janja tamar wangin xewi rugun janja. Chikil, ari chukuchongchong tsangma ga kendaniga akikachikti makina songa chukuchongchong zyanba chi karchi akikachikti go. Ari nyangniwi chukuchongchong tso dana diranga nachung sipi gatsilim tsin tichuka ganga tongtsum da ninjuguran ta. Dana chukku chongchong changmaga yang derang chita guo zhiyo no ga da damchul dichin tang zhilwi jenghi nanja ga yang na derang changma nyamchuli no ga lakshil tiba garjika na guo zhiyo no ga da ngagjin da njina mangchul na hachang chakshi no ga ngagjin si zhung da changma njina yang yikuzga shil higa shuwa aranga nyingkur nao no ga nanyum ga chukku chongchong zhenba shuwa chukku chongchong zhenba ga shil hi no ga nartam da yang chukku rangnik ga yikuzga zhungwa shil hi suna nga tsu nachung shi piga tsilim tsanang ashig na chukwa hari da njina njigda chi rigbi gar kunga na yang chukku chongchong tsi lo ka tang tsam no ga gabchang ga ro yang si gu no ga shi tsum yikwa zga jendu yin nare chukku chongchong tsangma ga yang nang a gi si nga tsu da lop chung ga lorama nga wa jika na yo no ga chukku chongchong ma nga zga pachir gabchang ga njina njibi shi tsum zha hi jir da na nyin tui na chukku gabchang tang jibi shi tsum njina jiyo na po wujar jima ka cha po wujar jima ga chita go jiga la ri terang ga somzhi kwa tang don zamba po wujar jima yin somzhi ngan karwa lhar jaya cha hi nor tsu yin tarkawa shiglu shachib tarkawa ngang chak serang son norin chi yin nga tsu lim tsin jima ga chwa ni yang chak tak yu yil chukku chong chong changma gong sanga cha hi delak shi

yan za si den bi nyen khun zhu bu nan ba che chu di mu yin da ta che zhe ge nyen lim den jun shen ban de ne cu ngun de jiang zhu nyen chen kan wo ge le long chen ji wan nong chen ji po nya ge ta tong len chen yin nga de gong ge len chen don zhen ba che rong zhu ma yin di na da de chi chen dang gu nyen khun zhu bu nan bi yin de gong ge wan nong chen ji po nya ge ta tong ge len chen de la sen shen ng ge yo la 대공양

Ya chukpo namba di na chamdini ng kabar yung kenga chukpo me na ngatsi di chul danzin la ala mah danzin chuk ala lena chomchen jenilin siyar gunu ga amang lindi sensi nang juyil.

0: Yan za ci den bi nian kun zhu bu nan ba. Da ta che zhe ge nian lem den jun shen ban de wan neng chen ji po nia ge ta tong nian chen jin. Che reng sa geng na you jing li geng shi la zhe shen you na ying wan neng chen ji po nia ge lin chen di neng de guo zhe shi you bi ge le deng ge le ying. A dong ne ne zhe ri su ji che la lu ying ge chen kem shi ge deng zhu neng ge chen kem shi ge jin te bi mun den shi. Dina chamda ne lwa rgan zin thar tang chi chil sukalang nu ge anang vi cindil sergu nu ga liang zi lakchi ya godi yu la. Dina chukbu namba ga yang alayang da panchan na lakchi kar samna nga su tatung kong ga kapar ngang chang thga vden chi ga jisim ni ga sindan ar nga tang thga vden chi ga jisim ni ga sindan chi ga thga vden chi ga jisim ni ga ar nga xim thga kalim de kapar khura dun zin ba cherung ru ma ga gomi di chul vden tang karma simche ni di chul vche tang karma simche ga warn de Tatunga Kalam Dani, Chechaka Kapur Lagani de Yun Yatina Tupuskin, Tatangatu Tatunga Kalam de Kapur Yunke, a Chichupundi Kapur Nilensgil. Wait to put you Dimuina.
1: Oh, Dimu, Gunjumba Tima, Dimu.
0: Dimuin, Dina Tupu, Shinkhig Sajag in Sigula.
1: Yeah. Ачи гапуз кыша коно томото сансич машето таге.
0: Ади.
1: Ни чемо конго гуняни дауна на йоне ди. Шо чек кок на маре му томото ша на ша на маре.
0: Ади.
1: Машич томото ша на чек полук такыт капрозу ма тон.
0: Ади ди ди. Ди на джи шуйо.
1: Ачи гапуз кыша коно кама кыша коно те там маша го му то чечи.
0: Ади.
1: Не стон чмо гуняни дауна ди. О ма йон гунян дауна.
0: Ади му.
1: Кок на маре му то.
0: Ади ди ди. Dina rupu kayang ni sendep zikra yeyo. Dina jishkuyang, tishkwa nyamchukui chua hachanga kachere na.
1: Oli, tere mo, tere cho, nene kusanga kukana maara mo, tere, nye chotong maa gunyani dao nari, chimtong kongo, zama kongo gunyani dao nari yo nari, kamasa gita siya na.
0: Ari, ari, ari, ari, ake, dina, cho tanga jima gilin chen,
1: Tama nina kare isa iti dhe, mene ngon ba.
0: Ya, ake, tanga jima gilin chen nga ariwanda yo.
1: Yeah,
0: Dina Mintetanga to the incendiary, Bergas, Shetina Nikodimo.
1: Yeah, Dimo.
0: Yeah.

0: Alors, Renche.
1: Maka du diri mo.
0: Arep kong chanson mankhang ne wale khatuga thon na rata, nga thakir ta yuwa ra maa sunga che ka sakhang na waya ya.
1: Ama ta so, wale chu arep kong chanson mankhang na wata zi niya kuwa ya. Ta chamaz giri ya?
0: Arep kong chanson mankhang ta shaga zi jigir adawa na cha, ngar gaingo niga ra techi sunga ta chikchiz gira ta ya. Nga gaimo shunga dhakti na kini adikchiz njogo no cho maksa se kichawach.
2: Che tira, ta marga kharmo temke ni marambab tam nuork.
1: Ama, dengi eh. Zi anigi na nguzu chiga sonzoki.
0: Marga nga niga yag chamoz gondag ta ngay khinda, ta?
1: Ama nga ngumaz niya na. Na ngila na ama menkana chi chuzita na ta tawar tsikalo sonur ya. Aka, na menkana tini na ta nyeli menchi kuna chukuzi ngay kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na ngachu khalon sachag ti na ta busan chuzi maripa.
0: Njog wala, nga ngolo kuramu. Nga nachukuzo na chazu khalon gora auk, cholo gora auk. Chansong mankana ta shangchin yongi nyamli manchi kuna chukuya. Manjinda kaji mek nga gamura nga nga tani dantuk chikar nga dan ta arangi ta gormo stongs gara kumar gu thaya
1: ama ta chosung gi ta chosung gi ta nila nang ka ta na onsa ma chri ta sin jugu jri te
0: ya ta chun jo na ma song kwa khapar zga ta tang tang jina ha gu na pa ma ri nya che ra thim me thum yok
1: ama ta ma zma ni re
0: mang gu bu
1: ama ma na na che me khang na khapar ta si
0: wa ta ta le hi ya chi thi gu thu ga dan sim
1: ha
0: Gel dın gıtı. Dın dın dır ya.
3: Şkınlığı kuarkıl nana çansın mandım. Rindir bağınıl şunna çansın mandım. Çansın yonkım çığına çansın mandım.
4: རེ ཏོག པ ནམ པ དེ ན ཚམ དེ ནེ ཆེ ལ མ ཚེ ཟང ཅིལ གལང བེ ཤང མ ལ སེར གུ ནུ གུ ཚེ རྒན དེ སེན ཤེ ནང ཇུ ཡེལ

0: 샤드미 기르긴 남바던 야치위 이즈그모 알한지 참마 하조데르 더그 나이나 파이든 소프션 클러 간차존 촌킬이 촌이 톰비 샤바부 프모터리나 더그 나 샤비 캡슨이나 로스르 샤바 단즘 헨힐세라 키남비 튼든던 참브르문 야 따티르 남루 사치라 자히데르 펜슨 초 에마 오르컨 크므즈 Yenima tamchilir geva yine zarkir tamchilir zonwa yine shugjin tamgile jahi yine tangu nyega dilgi yine Yeta tawi yin zon karzun dila lo tukma gyawi lo sritini chitubu namki lo tanchoya girtubu nyemi gong tanchoya Yee shugjin zon yi gilam tanchoya hami gikiri tanchoya damtugu hola jipun choya jotugu nglar gigmun choya Yandin Tangu Tangin Choya, Tombo Chachil Oko Lagin Choya, Huku Hulaki Tung Choya, Gogur Gosa Tarigan Choya. Tapu Tabla Yu Moon Choya, Hankur Yetaz of Dogan Choya, Sankur Tiri Yantan Choya. Rungan Govi Tarnan Choya, Tatan Lota Division Choya, Digin Kum Choko Sambozo Chicken Chogoni, Zeri Shagan Choda Ama Hong. Tatirangzo nima loge shari yinni sirge dawa loge kargiba yinni sirge tisul loge gomba yinni sirge karcha loge kandali yinni sirge tagu tukma losari yinni sirge tewiq namdo satsi zochi tulgoni zirib shagin chula ama hon ta sika loge kandzige yinni sirge ayarka loge nuhtuna yinni sirge tunka loge langcho yinni sirge Ergin ka logu tarili inni sirgu tagu tukma losri inni sirgu tewiq namdu satsi zochi tulguni zirib shagin chula ama hon. Ta sandu logu linjazgi inni sirgu chandu logu nimjazgi inni sirgu nindu logu chunjazgi inni sirgu. Lungdu logu injazgi inni sirgu namka gongil yinjazgi inni sirgu tagu tukma losri inni sirgu. Tewiq namdu sartsi zochi tulguni zirib shagin chula ama hon. Ta namli tukma khangtan jazgi inni sirgi, lorkut chigichin chankurin jazgi inni sirgi, njongwa ngawu thalgan jazgi inni sirgi. Dawa chigni chungan jazgi inni sirgi, chochang kamshir topkurin jazgi inni sirgi, rorkut thangdu sornikin jazgi inni sirgi. Tisirin yerjin sorzin jazgi inni sirgi, dugni nyamni dagzin jazgi inni sirgi, ndun tia gigin binahin jazgi inni sirgi. Yende dawa thakma mina lorub zishani sirgi, nima chalag mina jahi zishani sirgi. Tagi tukma losri inni sirgi, tewiq namlu satsi zochi tulguni zirib shagin chula ama hon. Ta lo dawi kin kurundayi, jizgi shigni mir gipsin tayi, tangzgin dapshay khino zikgu shana tangkan jazgin jani sirgi. Chang ma khino zikgu rasha chan jazgi inni sirgi. Ta lo kurmo chikgu chibtsilinda yung kagi zina rangdibi inni sirgi, shagi zina kitdik ganyong ma khipi ngani. Terang namlo sartsindin zimshil tantin zomi tsangma kyabgi demu ina. Ta lo dawa talin pimpin yiri, shigni ma tongzi sirsi yiri, chatsili chatgi suksugu yiri, chapsang riwa tortur yiri. Tsuk seri jigya tonga lingi, kongkaru ndama kyarsi zungi, charsimu lanshirki la jingi, pangmi tukun dama kongi jivi. Nindatikin huimu nanga tawi, tunlo iga nima zola dizga yangrar, gobji sanga kyami wilgin pitugu danga nangzga. Enzhe nargi tangma chunga zhigi kar omir zibjil khela sugi indi kango ngomdang mar indi tatsu shingam chimbi tangmigdi tatsu. Eha aki sonam lunggu doli mashami sila hunggun chungi wo cawi tanba gunggu dari. Agi ratangmiggu karu thoya shiu shi kya kya gung golu zaya shiu jin hama gyalar gyo gu joi nanghani zhilung dara wawi. Tando wii gomka yunggu nima kya gyartag tanggur sigu nima kim zawan gonzima gagu nima di. Shang mibdin karmi gongchil zungi namkyarang sengu wami chigin zhidama chengu nyungu lungi khansat gu mhangu zhuwa sugi. Chayumr hikgu kungu chali tongkaru ukkuwa ukku gungi di sangdur gunggu chana diyo serkim zhangchir sima diyo tongkilin zambu langa giyo. Ndo thamdun sengur ginnizgiyo nyimdun thangwar ginnizgiyo ni serga. Tatani shemri gungur u toga markir nye ul hukundazgi gyaw yung di zangin dadur ina zgi yoyang pangdo yon na thang yo.
1: Арей та терн машасын гыч шепа шекра гома ашкыр дятык гома емен чорны дыр этара нишкар ма тукура ма хула гома ангыр дяйк арей та картын чемы гыч шекра тыгра шекр тип шугын нерсек ян самдани ачин дан шиг артык тыга мо гыр картын ачык та дүйеле гытын таң чоң дендин бжи аргытын таң чоң денсим тыг аргытын таң чоң денни ден аргытын таң чоң гетиг гела аргытын таң чоң тыгна тыг Chin to is gardeng, Ergadang Zhang Chung of Yet Yetra, Chir Mai Gardeng, Ergadang Zhang Chung, Tirna, Tirangija, Jin Ti Toker, Ergadang Zhang Chung of Denja, Tira. Yatina Shuni, Ergen Tangia Chi Shajuba, Ergen Rung Tehulaka Shajubejira.
2: Yatang Sukaja, Shabju de Koda, Shabju de Italy, Remangadu, Shalara, Mashigrata, Shal Momajango, Yelaramung. Do chirkib shadi yujina ranang go ta ta tge injina chi shabji pagang gan zikri dali tam shik la kan de injina chi shabji de yuk dan ne do mani injina ta shapa ga la kan de ra la ga la kan de nyang ar chi dali injina ta shabji khar de ri mam nyu mam nyu nan de to kun de injina ta ge so ma ga shabji de chin to kun de ge de ka mu de ri ye jo ro mu de ra injina ta ngar ling in de chon ng na do chhrung ma chhrung ng khar go to Дейдона тегунго да мина чукунда дугунди инжина да шапагла кани да хсун инжина хчиг инжина да артанур лысын дугунди топади нука докари ани гортони инжина нуртун шапади нука докари сам гортони инжина да чедр за нука докари вже гортони инжина да лыха дер топай та нука мудри тна гортони инжина да чу чаржара талым дугунди гэрчүн дугунди ла канди инжина да хсун инжина да ди Gemsingla Karatino Nopashungunu, Kagala Kakanisha Tunkari. Tucker Tunina, Luther Shapatik of Nukato Kashata. They don't know the Kukur Laka Marcheta, the Humor Laka Pinuri. Young Kashukula Kanijin Tarundo, Tuku Manara Tara, Hachirich Mondo Kata, Shangla Kanji Tonsakara, the Tokula Ranga Sampton of Zonu to the Kundin. They don't know the Unjina, Shabjuka Nonijina, Ta Mashachimik, Tazum Shumani. Kering angshuk shachi mek, dang omusha ni jujina, shigara rang tung mek, parku shukwa yongji mek. Da shiga tina shingar, da tamosha ni jujina, tina na, yaga ta tungji gira, magar mat tungji gira. Da yitzki njina, da shachi mini tumudri. Di tungji na, karsungu shapaga nani jina, dega gen samsa, tserang tundubra, timtoni jina, bartuya magangji njina, mga shatang, da ta orki tina, shi godu mek. ᱛᱮᱫᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱤᱧ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱟᱪᱤ ᱢᱟᱱᱤᱠ ᱛᱮᱫᱚ ᱱᱟ

0: Hajjestil Chitang Ma Server Tambi Hatam Chilang Tsu.
1: Nyang ni vi nyang kun chok bu nam ba. Dar ta che chak ka nyelim tin juan sim ban de chom chin dara gilin tsen kin. Kun li tsang mi shtang hui tang ga mang li. Shepa tsukwa ro nyong si nari. Di na tsam da ni nga chi nyam chik ka. Wla chang jitsi li tsukpa ga lang vi. Ser shuk lung vi pa na ser gu nu ga. Tse ri hi nyam sa ri ju gil.

年看南吧，当地马沃的宋格林村呢，这个我们写了这边就是建筑物跟德音巴等，对了，这个这些要比过个黑些，统统是我住的就业了。Ray ta azu wumin de ngil chikwo chi chazu ta wurnil shir chika chikwo nun de yin gina ta nu shir chika chikbayang sirka. De yin gina muunil chankig ra. Dani wubza chankig qib yin tunga natsig ra. Gaite titug da rtagshili da tangi nginzin maayi na gdima ga cishu qayang nyanka chi nu gartabga hachang turnil chenbu yi goga. Ta niwi lunda tiqara nga wurnil shir chika chikwo nu gab shungcil arim ji jemang an yogu nidimu zira. Wurnul shir chika chikpa la kamdina bikir chika chikpa tang. Dani siku la chika chikpa suunda ni tmuzgiri. Di nangani kamdina bikir chika chikpa ta chiir din tungzgiri. Dain gina wurnul shir chika chikpi sinchil ki adya chi gor nga yimi si libyo ni tmuzgiri. Re dina shunin di gor ga khifsha ngu chuzgi gyugil. Da nandi ya jirtin suun gina kamdina bikir ni da nyanchil diyo pa tang. Dain gina hngar kamdina bikir da dugu nishunga da tangi shigji yinyong ba tang. Di matzika da ngat rimguqa alung zhigyo ba. Dani kamdina bikir gan charki shen ba am shali ya yindin man ba. Ngatin yo ba jili shungji yo ni tamuzgiri. Kamdina bikir chika chigbi naituwa ngun cilde gajinwa khur yo mitra. Dani chig mungbu vizirmin jila rigliga. Ardiyan da azuwa dantsinga dili gyo ba tang. Digmir langwa su ngil chigbi ertigansin yo ba tang chab jigda da shuk jigni ingina azuwa dijimde nasig zigezig langni tamuzgiri. Gaddi kamdina bikirnde chika chigba di khurwa yinna ghalur da azuwa dijimde nasig chigbu langa da tangi xanglimni chigjirwa suqa hinang cinda dugu njong sika. Dir tabga a dantsinda dugu shirngyang inuga wuma chiga ga gongsiga ertigdar ga angun tangna Da nangmila manjuga da tangi, nyugnir ga mankang asunga da tangi, xoobjii kyunda hachanga rzuzi.

yes. Azayer gungwa arngo nago aye ye kaga kayo ni tashana karo go aye ye samgo ngam yogo nizi.

nagisha na shugla vras ge ni khoru nagisha ni kam krese ja atam cha gen ju gol la yang ro shyo lo shyo mu ni ge gi ta chim che ga mu dum mer je di ge na ta di she nang nyam gi ni ge di ge na da de lang mu nya ka tho ru ja da yu ha mi ko ren go go ye na ge sha nga di lang so de ke na re na ge sha ni kam kra se ja ta mu cha ge

chukar o min so mo che in ga ka nga jig za u ar do ta ga mo go ji yeng chu ma ki ki den yo la ga ya tamr ti gu de chin tong o ni gi ji ngar gon da chin na chung mo go ji chor gu ti jang na wa an ta na ga na ga ka chu do ya tin ma tin mi in ga ka halang simya chung kang

0: mi samo da gurda kagozi haror di chi po kanta samo da gu chaga mir ta ga kara che chung samo da gu lon du chi ner di kara nyegi samo da gu jo go chi ma wa mo nu kar samo da gu na lo chi se me ko kar chi mi samo da gu da kagozi
1: Yar wala ya la ya go sari gur ga lu so go lo lo lo go si ya si harun thum bo tim chin so go go tim cha ni im jur tu ne war tu so go ru ki sa ga tha ni si halang re wa chang so go do wa ga yong la bu ma b chi gu sa ba so go kin kir se ga na mi Hemach chigif sanghar sogal jilin joga guri tin kir khan u soga chigif degi muhir gacha takin soga mawun sagam burushi harungi lo jigitin soga tikir me mool mandivaz harur mabshogu di chin soga siri nang loni na chung vamu soga nukir naga lochin Hemam tinav samba soga kunkir sigim nami hemach chigif dir soga jilin joga gojiz Haro gayafshir tumjin soga mawun sagam burkhir kuldir